ng pamilya natin, proporsyon natin, kung mga kaulang biyaya sa television o radio, at yung mga ginagamit natin, amen, provision sa prayer mountain, at higit sa lahat, yung kalayaan ng barangay natin, at pagpapangon ng Pilipinas.

kasi sa puntos yung palagi ng kami ng tuktuhan ng truth. Tinatan na rin po yung mga personal na gamit at pagkaribigat na gamitin sa paglabas ng istasyon. Next station, Santana. Magandang hapon.